0: Chale, sa sa dani, sa sa dani, boye nyong.
1: 0202222073. Oh, you're welcome to the show. I'm just saying.